yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni ndike ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bu jifni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal haram mune fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shayb ci ware ci xuppu bejaw wal haram ak magat mom dal be jawam kuy xub magat diko xub wante taxul mu waru lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kom danaka ku ko am nga ko bañu ñu la motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijaw wa motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon lolu tax dem na ba wex furu ak bijaw kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xupp yam may xupp titeluma magat itam xupp yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو فور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشم تيكات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بيجاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان آداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني liñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ fa yank ñune te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñune kon gan gu ñak kersa la mune kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari donc kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonté né nek na a'lamu di xamné anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekké ñew na ci sama bop muni kon dé katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mën na be ko lan bil ketami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banexi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gur mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gur la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatuti lolu jundji la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjule di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mo mam motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ti dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw beug beug aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi ba mukk mune kon nak lu may yi nex nex nex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek mu yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal feek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aje boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di nit ki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beglo la mbirti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuk cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ni ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi de le nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mune kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan na nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mune waxshad dasa'isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxsha na nga ragal ad-dasa'isa xew xew yi min ju'in ci la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak mune kat leg leg ñune la bul xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mune te leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man na la yob ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrighi ad-dam'a min aynin qadim tala'at min al-maharimi walzam himyat an-nadami mune wastafrighi nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mubawu ci beut bu nga xamni qadim tala'at fesna min al-maharimi ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyat an-nadami karange ak reccu manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tu ak di reccu ndax kat ya ngi ak bakanti bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan
wa shaytana nang wuté itab ak shaytané ndax shaytané limuy am doolé bala am doolé ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigal mukk ba nga top len nang wuté ak ñom wa asimhuma nang len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nang len tuumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul tay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yaw ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi fexem xulo wal hakam ya atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen té comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudiji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñeuk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamné ma ngi koy wax rek bila amalin te jëfé wu mako man dal laqad nasabtu bihi naslan li dhi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngay ci sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wamastaqamtu man kat teguwuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astakhimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ci yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yow ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wer wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julle suba itam bala ma julle suba duma julle sax ñaari rak'a fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jog na dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durra lor min warami bu bawo ci newi maana yunus bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppul wul di nafila guddi ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddi ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddi ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddi gi lu upp fukki rak'a ak ñaar mune waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rakka yo tari qul wallahu ahad ba nagat waye ñaari rakka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki rakka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallahu mbokki li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallahu ustaz hasan fall te itam di geureum suñu technicien bu bax bi di cieri wax deug yalla ligeyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligeyam ñuy gëreem itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallahu kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan khal wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: wa mbokki noko degando Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ñu seta xeyran bokku fita sharran waqta darran li tax man tan la nga doy ko mu doy la lol ci waxtane burdu bi nga xamne li nga ci jaar fi nga ci xoos dal nam xel ne mom day tosso yakaram ci yow ndax na ñepp fa nekkon ko ma shahadi ak imam musa bok fa nek ak imam jom ñay ñepp nek fa njabot gi way yow la tan la mu tan ci yow gis nañu ko yalla la fe ko ci yow kon da bah malik ya wu nonu digle ti wo xamne du dekk mu ko yow xamati sax dem du ak dem da ya nga dund ci xol yi ya nga dund ci xel yi ya nga dund ci xol yep yalla la fe lo yow ci jak saw ci gamo 97 nañu bernel ñu and radio yep taxaw ba na denkané denkané naka don taggo denkané denkané mu reey adi denkané mbokk gi denkané sam ko na reggi denkané sam diiné ji waye denkané sam tariqa bi denkané kilifa ñepp nañu nek ben njabut nek ben nañu denk ko kéro ñu fap ko tek ko reew bu diko deglu nga boole ci ba nga denkané ba nga sét ya ndaw na nga dem ci radio dunya di ba sam radio la ya ko sopp sopp ya ko bëgg diko ñaanal na fi ñew fi ci radio bi fi la fi buddo man li nga tamb ci buddo bi ñu lay ñaanal yalla nga agal ko jam li moy première phase bu jëk bi ma yaakaar na ma dama ñent kasset adi buñ toppé ci adi ko deglo ni ñu koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi agge kasset par kasset mu gene ko ni ko maam santane mo santone lo maam da ci bëgg ay da tam tiyaba
1: ala tiyaba
0: tiyaba nak adi da ngay def aw yu baye ko fi sa gannaaw wala nga jangal kuy jangal sa gannaaw wala bon nga def lu di jangal sa gannaaw te kon ci ab dem nga waya ngi ci xol yi waye tan sa ndig rek fi dox tay ji la sa doom ji tok def sa def xar Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ja sa ndigal la la nga bëggon ci mom te lo gal dogal yombal ko mu tok tambali ko tay yalla yalla dimbali ko bu magal ko ci jamm si hadi wad
1: gëre jëf professeur Hassan ñu lay gëreem di la sante di gëreem Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw di ko ñaanal yalla yalla yalla katunal ko yalla yalla degeural xam xamam bi bëgg ci sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko doon rek moom lañ koy tejji moy demone ko le ñaara koy tejji loolu taxaw suñu digënt ak suñu wajju di suñu wasila di Cheikh Abdul Aziz ibn Cheikh Waji Malik mu japp moom ci buum ba kër ba mu laqo kon dafa bu gogu bu dogge du ci Seigne Abdou ci ñu nekkal ñu ñoo nekk ci tay ci ko soufla ci tey bi mu buu Cheikh nga oné né yow do bu ba xamné tey nga ko ñu do ñaan yalla yalla tey li ñu ko bu bu yang ko tey ba tey ndax da ko gogu santane won def nga ko ni kon yalla yalla katanal la ba nga motale ko sa sago waye motale ko mu nekk ndir ñu digg ko deug le professeur Hassan Fall daaw la won yalla rek moy keer yi ci te jak saw biñu lim legi ñako teewon suñu xel gennon na ci kenn ku jégué fi son rek ci mom amul fa makhtar kebe ak da botte ñep khalifa bu tedd bi Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Waji Malik ñewatoon ci jikko mu jikko mo doon dalal xolu julit ni mo doon indi yaakar ci xolu julit ni mom mo doon wax jam ngir bo de julit ni ñu nek ben way mo doon ñaan yalla yalla indi deggo ak deppo ko ko dundum yep mom Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Waji Malik ci loolu ko teul jaar nak ci yoon yi xamne fa la Cheikh Waji Malik jaaro doon dox ci Cheikh Waji Malik doon dox mi di ñaan yalla di fedeli suñu ñaan yalla na xippe ci barzakhu sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di leen gëreum di leen sante presentation Muhammad Adi Wad andon ak professeur Assane Fall ci taxawayu Cheikh Ahmed Tidiane ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: en ko fa ci di ñaanal khalifa man mi fi

yeneyu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxo woon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñu leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkkee. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaji'i yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. naafila yooyu nag moom leen indil tey. ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakkaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam man salla laylatal ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati lkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastafiru llaha sabcina marra yabcasu llahu taala ilayhi alfa malakin yadcuuna lahu wa yastafiruuna lah ila yawmi yunfaq fi suuf wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumxa zunubuhu canhu walaw kaana bicadadi nujuumi samaa wa zabadi lbaxr. ñu ne jëlee nañ ci anas bnu malik radiallahu anhu mu ne yonent bi sal allahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche, julli nga ñeenti raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Raka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti raka yi matee nga sëlmal. Ni comme julli guddi la nag, lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari raka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama,
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dana ñu lay jéggulul néna ca bis boobu nga defee nafila bi ba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nekk ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam danañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ca danañu efase itam say bakkar dang ci jotoon a def néna lu bakkar yi bari bari nag donte toll na ne sax bidiwu asamaan yi wala duusu géej gi kon nafila boobu nafila bu am solo la ñu ne képp koo xamante ni guddig dimanche nafila nga ñeenti rakka yooyu rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha ak ñetti qul huwallahu ahad nga ne yool bii la la yàlla di defal ñu ne itam bu dee ci bëccëg ga nag nee na ñeenti rakka ba tey nga ciy nafila mu ne ndax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne ñeenti rakka nga war a nafila te rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon ak amana rasulu ba ca gennu baqara suratul baqara soo demee ca fin ba amana rasulu ba ca suuf waaw moom ngay jàng ginnaaw fatiha ci rakka bu nekk nee na boo paree nag boo sëlmalee nag ci ñeenti rakka yooyu nee na bëgg ne nag nga jàng fukki qul huwallahu ahad ak benn ba pare nga tëjee ko salatu ala nabi loolu mooy nafila guddik dimanche ak bëccëg ba su dee guddik altine neneen nafila moom ñaari rakkaa la bu dee guddigi ñaari rakkaa la mu ne jëlee nañ ci abi umamata radiallahu anhu mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatihatul kitab benn yoon te moo di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex nga jàng ayatul kursi fukk ak juróom jàng l'ikhlas benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbil falaq benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon nee na yoolu julli gi nag nee neen kenn mënu koo takk amul frontière waaw amul benn nit bu la mën a wax ne la fay bi la ci yàlla fay nii la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkente ne def nga nafila bii ñu digle ci guddig altine ñu ne bu dee ci bëccëgu altine ba nag bëgg nanu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne loolu nag ñu ngi ko jëlee ci Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nee na rakka bu nekk nag ci nafila bëccëgu altine nee na fatiha la nu bëgg nga jàng ko ci ak ayatul kursi ak l'ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nekk rek benn nga koy jàng nee na boo sëlmalee nag nee na nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yoon astaghfirullah ba mat fukk su ko defee nag nga julli ci yonent bi itam fukki yoon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon nee na soo ko defee nag yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yépp

Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon néna soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yene itam budé guddik talata néna nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak néna yang cey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas benn yoon néna bo selmalé nak nga wax li bo selmalé nga daldi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم غا ديفكو فوكي يون نانا سوكو ديفي نا يالا دانا لا جيكال سا باكار ييب جولي غوغو ايتام نيكنا جولي غو ام سولو غو خامتيني اي غني ريك موم موتي نيك مودي نافيلو غوديك التيني اك بيتيك يوني ايتام بودي غوديك تلاتا نانا نافيلو يي نتي بغ جيروم بن راكا لاي نيك juroom benn rakka mune solo nan jeli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak néna yang cey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon nena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir nena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale بنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني نغا واخكو نك 70 فوا لولو مودي جليك غودي تلاتة موني بو فكنتني نك بتيك بلا مولي بتيكو تلاتة nenen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ngi koy jëlé ci sëriñ bu ñuy wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëti ko manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy jullé néna ya nga jang nak ci rakka bu nekk ya nga cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga cey jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëk ba sidi guddik allarbala guddik alarba momitam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñune nafila ba nak ñenti rakka lay nek ñune jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne gullik alarba ñenti rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik allarba
su fekke beccëk ba la nak mune na raka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki raka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel kenn xamul namu toll bu ñu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylati al-khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis neena juroom ñetti raka lay nek juroom ñetti raka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne raka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti raka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon wa bo selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jele ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccugo al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk lol itam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik al-juma ginaaw biñu joge ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax neen ne ñaari rakka la yene jele neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yankey jang fatiha
ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci première rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juroomi yoon manam ñaar fukk ak juroom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yoon ak juroom ki rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarël bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yoon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom kon feulé ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak juroom ci rakka ñaarël bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak juroom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarël ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettël ba nga jang ci suratul taha bu ñentël ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarël rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñu ne jeule nen ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan minan nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu haraf sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowmal khiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké dana la jox téré sa téré dana la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafila ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad juroom fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ikhlas nga jang ikhlas ba jurum fukki yon nena kuko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mune itam jox la ndam fi ci aduna ak alakhir ñu itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenenbi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli ne yenenbi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenenbi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñamagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow mune qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yenenbi naka lañuy julle ci yow mune wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar la ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna tan bi moñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti raka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn raka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune raka bu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn raka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam bu de julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena bu de julli beccëk ba ñenti raka la mune loolu ñu ko jele ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune raka bu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julle nak ba noppi beusalmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddik korité ga neena ñu julli ci manam buñ né suba lañuy wori bëgg nañ nga julli fukki raka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yoon neena booru ko ayé nak ginaaw bi nga waxé subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli bi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati suko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli jey korité ba ñew ñenti raka lay nek raka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhi isma rabbikal a'la raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccegu korité ginaaw bo jullige ba delu ci sa kër nga nafi la itam ñent raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan yu and ak sen mbokk Abdoulaye Thioub waye nak ñun

నేను డేటా నేను ఎల్ బిల్లిసేబుల్ ఫిచ్ అది బిల్లిసేబుల్ ఇటు నేను ఊర్రుదో బిల్ కదా నువ్వు డబుల్ ఎలా టీచే ఉందని నేను నేను నువ్వు నీచను డబ్బై వరవి ఇవాళ దగ్గర లెగ్గేషన్ నేను ఫిచ్చాను దగ్గర కొన్నా నేను ఇతను వద్దు ఆకు నేపురం అలం సర్దారే తీసు ఎలా మేల అలం మేల మేల ఇటు వర్కాలు నీటి నేను చూడటం గ్రూప్ దిన్యాన్ని అని ఇసుకున్నారు నీకు నేను అని బయన్నావు టైమి బరిని అని దగ్గర రాదు ఈరోజు నీకు చేయాలి نين ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كيبكو كلامبو يتجيكوي نين يالدن لكرل اللي كسوف عرشم تبسبنغ خمينتيني بن كر أمول budul keru yalla ñetti jikko yoyu modi japp ci jamono bu ko bu kenn bëgguta laal ndox mu sedda sedda sedda sedda sedda ba kenn ñame wuta jégal ndox mi neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woo fu sa japp toje rek lu mu sedda sedda nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolou euleuk yalla dana la keral ci subarash nena itam di dox di dem ci jakk yi di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci rom waxtu yi dal nga koy defé ci jakk ja nena kep ko xamne am nga habitude bobu euleuk yow ma xiyam yalla dana la keral ci subarash nena itam kep ko xamne da nga jikko togu ñam di sarax ñexif ah togu ñam di sarax ñexif ah di leel ku xif mo xamitam da nga yaatal sa ñeul ba tabarakalla ah ñi ci meskini ci mbedd mi yépp xacci ñepp di añu sa biir kër neena loolu itam képp ko xamanteni sa jikko la neena ëllëk yowmal xiyam yalla dana la keral ci soufarash
yunus sallallahu alayhi wasallam neena thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yunus bi neena ñitt ñaana ngi ni yalla du ko dello daf koy nangu neena ñaanu ku wor kon yeen wor kat yi di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaan neena ñaanu kuy tukki neena yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñaané yalla nangu neena ñaanu kuñu togn waaw lan ci bi da na wax ne moy teñiku len ñaanu kuñu togn ndax buñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ko ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga aj ko ci ko niir yi neena lu mu yag yag yag gis rek yalla da na ñu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenente bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نيتي ني يو خامني جامبي من نتي امي خممتي في ادنا الاخره نينا الصبر على البلاء يالا تيغل مصيبه مونكو نينا لولو داي تخ نينا yalla ubil xewal fi ci aduna ubil xewal itam ci akhira neena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko akhira neena itam wa du'a fi raha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may lay dom tabarkal yu tekki neena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw te ñu bari ñu yalla defal teranga fatte nañu di ñu jullu ci jàpp waaw barab yu baax yépp jomu nañ fa dem ci gis ko xamne day dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal ji nga defé mu soga delu ci jàpp ji soga delu ci julit ji waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fateliku diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u laku fi almajlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yanti sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonku neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokk nuyu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtaan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg biñ ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pousse ne ko kay tok waaw wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fëgg ko lalal ko ne ko togal yeenci sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci barab neena lolu day tax sa mbokk mom soppali deug la neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou fo dajé mom ne ko muhammad amna koku tabarkallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la wuñu safantre waye modou
du turwa deug deug turwa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga né ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew né ko zainab wa su fekké safi lañ koy woyé wala safi nga ñew né ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété ñena day tax tabarakallahu ko ko bëggal e ñeen sax e boko woyé wul sax tuma dëgg dëgg waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallahu ku tuddu muhammad wala ku tuddu mawlud manam mawlud moy muhammad rek wante nga ne ko gënji mindeef waaw gënji mindeef waaw nga ne ko njol makka xam nga yaa ngi koy woy tur yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallahu dana bijj joxel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wayatana bi dubil alqab wa bisa ismu alfusuq ba'd aliman yalla neena bay len sirno yu boni wa wa sirno yu boni dit ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet neena lolou da fay tax nit ki dula bëgg yantib sallallahu alayhi wasallam ci jangaleen neena dal ñett ngi gi neena ci jikko kep ku ko lambo neena ko nekkal bu bëgg bu neene ka nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne su de ne ka nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal neena fokk mu bëgg su de ne ka nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet neena fokk mu bëgg mooy yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu an maharimillahi ta'ala wa hilmun yarudduhu an jahli al-jahil yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nekk ci yow neena fokk yalla fay la neena itam fokk sa ngam mat mune ñett yoyu mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflanteek dingu say mbokk julit waaw diko ñu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfante tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alaihi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xam tor xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam tor xam nit mën na am juddu ñu bolé ko juddum tor xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram tor xal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé denga ak sa mbokk julit ni neen itam fexé ba sam mo tindi ko bakkar yi neena ba bañ feewul ak sa borom neen fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kindu la fekk ngeen xulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu werante kuur ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit valérie tabarakallah.

am depuis bama genné Adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genné ci aljana depuis bob ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jide gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fil masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak kak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba nopi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem ba julligi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu nopi dal dane ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane fi aduna ndale wumako moko jelat ci man itam te itam xamna ne jeul giim ko jeul ci man du jeppi ma taxul mu jeul ko ay def ko jeul rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jeul ko daldi jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarfa iblis khaiban iblis daldi jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent jurom ñetti domi goor lañu jurom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen kër mak bu goor doon añé fofu bi ñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njaboot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray bi ñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw doomam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourné waat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yeb de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw du mu noppé jullem ba paré lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la maangi sant bur bi nga xamanteni moma joxon dal di koy jëla lolu nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire mën nako merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayatid dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol.

gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis, kooku nit simple mënu ko, kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën. Kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe, jikko yu kawe yooyu moo tax bi Iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen, mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko, moo ko sañ. Léegi nag Iblis daal di mar, bàyyi ko ba muy continuer julleem, moom daal di ñëw daal di ëf dugal ngelawal cheytaani ci ay noppam ak gémmiñam, maanaam ëf ko ngelaw loo xamante ni li nit ñi di wax léeg-léeg ngelawul cheytaani. Mu daal di koy ëf benn ngelaw, ngelaw la nag mu nga jaar ca battan ya, jaar itam ca nopp ya. Loolu nag def ci Ayuba feebar boo xamante ni feebar bu metti la. Nga xool ne yonent yàlla Ayub ak fi mu tolloon ci alal ak taraanga, feebar na feebar boo xamante ni dem na ba ñépp di ko daw. Léegi ñàkk na alalam, ñàkk na ay doomam, ñàkk na wéram. Mujj gi nag yaram wi dem ba soppeeku coppeeku koo xamante ni wax dëgg yàlla neexul woon a jege ba nit ñëpp di ko daw. Foofu nag fekk amoon na ñetti jabar, ñaar ña daal di ñëw ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg, mooy nga may ñu baab, ndax daal wax dëgg yàlla fu mu ne nii kenn mënatulaa jariñoo, yow xam naa bàmmeel rek la dese. Mu ne leen waaw may naa leen seen baat ñu dem. Léegi daal benn soxna rek la dese, mu di Rahmatu mi nga xamante ni sët la ci yonent yàlla Ayub, yonent yàlla Yusuf. Te yonent yàlla Yusuf moom moo nekkoon Azizu Misra. Léegi yonent yàlla Ayuba nekk ci feebar boobu, feebar bi metti lool, mbokkam yépp daw, alalam yàqu na, doomam yi génneen àdduna, wératul, desewul lu dul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk. Ñu dem ba amatuñu dara, yoreetuñu dara, fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen ndax wax ne feebar bi day wàlle. Comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi, ñu jël ko sànni ko ci biti. Loolu lépp yonent yàlla Ayuba muñ rek ànd ak yàlla, ndax inna allaha maa sabirin. Mu muñ muñ gu foor, muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la. Waaye bis soxnaam génnoon na doon wuti loo xamante ni lu ñu mën a dundee la ci wàllu dugub, lu jëm ci wàllu mburu wala leneen loo xamante ni mën nañ ko dundee. Yàlla dogal nag ba mu demee yéex a ñëw, yéex googu nag tax Ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tànki caaxaan, ba mu géñ ne su dellusee dana ko dóor. Waaye yàlla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si de doxul lu dul jàmm, doxul lu dul yiw, yow rek la doon wutali loo xamante ni da nga ko mën a lekk, waaye doxul tànku caaxaan. Waaye nag comme giñ nga na nga wut takku ñax, su ko defee nga dóor ko ko comme dóor nga wax, su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ. Yàlla dogal yonent yàlla Ayuba feebar bi metti.

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bo dé taya taye bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki nonu itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki nonu itam wax ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ni assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki nonu itam bo julle tisbar bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yow mu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barabu ñaan niki nonu itam boy jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né boy jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki nonu itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tuddu ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënte fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na la ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: ni nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu woowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ko am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo de naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nana itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta néna ñaari jamra yoyu néna danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanalé niki non itam barab bi ñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci mashaarul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaaw ceef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci al-akhirah mu melni kon dañu wax alhamdullilah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni amna ñu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonenti bi neena moy tandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

musul ci ay yu bari niki nonu itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana musul nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki nonu itam jang al-ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla musal la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena musul way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mën na la musal ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko gëreum lol gëreum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andi lon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te diko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci padwa builders di jall itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ji fi joge ñu ngi gërëm madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gërëm di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxali di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiay nek ci Cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam Jëkërëm Lamine Baro di nuyu itam Astu Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jàngalé katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yayam Ben Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbake nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

si neneen dana joxe barke barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ni an aisha radiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiy fa shaka ilayhi anna ma fi baytihi mamhuq min al-baraka qala ayna anta min ayati al-kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin wa adama illa anma Allah barakata dhalika at'am jilenen ci sayyidatuna aisha yalnako yalla geureum mu wax ne amna ben way bo xamanteni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kero fala ma fek neena bi mu ñewé dafa wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am keur waye keur ga dal amul barke ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal keur la go xamantene dal keur gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no def ak aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir keur mu ne ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligéy ñu ni bokku na ci ngeenelu ayatul kursi ba tay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ni kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeneelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mu ne ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bi mu defee al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bi mu demé mom yonenti moy netti muné nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath qala hiya mawdi'u ayati al kursi wa yasin wa qul huwallahu ahad yonenti sallallahu alayhi wasallam neena bima demé ba yalla recevoir ma nga xamanteni man ak mom rek kenen bokku neena ma tok neena gis na ñetti leer ci wetu lawfu

yo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ca top yi du meuna nek yu bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top menen lolou ko dal du ay naf ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu neena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali neena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mu ne ko tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fitiw ko kaw kon dana wëlba ci ku ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mune kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex ba ñeelen ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mune len wa kullu na'imin duna al-jannati haqir bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jammala bepp musiba budul safara rek jammala nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañ gu mu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara woowu

jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi feñ ci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yonent bi neena bayyi wu ma ci